0: dalo yari nga ya le kona ya na bi helo do te ye ya lonjo zo ma ta to lo cho ba da nyer ba jan ra da nam ka chal ken yo ba ka to za som da la mar sa so se jin ne ze ma le cha te to ngo la ye di yon di ta ba ta pa che yo ba ka to de me te ki ne te ne te ma ta to me chu ye ke de nye ba la che che go ne bo go che tin di chong ba ta ne na ta za di kwa ran za ser ba te ra di te yo ke go ne ngo li nge te ge tu za me ru mar ba ser ba te la pa de me te ki te ne so za chak par yu chu ser ba te na ma ta ni po te tu me te ki te ne Sochang kala tomba te, dhiti ye kala tene, tatari janshen chocho, marka tuke tikte, shama babdo didi, tabo ten zikhen yoba kapto, tamje bede, mati ye donla wanju mida sene, tamje bede, tahala tuke gyone, yetor yonto lare, jine kor. Tene tokju sago ke membar sirba te, sada hiru porki ke gonto, lecho badar, jine chonke gone, lenin jang, rade yo chomba kapto, zengu purba kerche te, martak sirra tsumse, drala burma namke, tuje che labla, tenke gone, jejong. Tene zengu purba kerche, rade to choke gone jeme chake tsumola morje chapo cheman sa pungbe khergo ngarmala chukcha rubi chuchanda hengo mungna zerla muza nacho pase pa sotsa zembu chenda la bogu sera hasela khane nopto sergu yarya tanto sergu ndodo to to lone chambo lonke dendi tungma chuna chuntu sese chake janso chile zengu porwa kherji tije chagra toke to to Chane lola jugdu, chancho lamo jugjo. Seme chakke yudo temte, chancha chakke bachun dimba. Ba yumi nike tsawa yugo mida, mtala tseya medenri. Ta yumi hanka yego mida, ta tela yugya medenri. Tama sumja zangke ki dikhe gone, kezo fedi ke ngala nike, parwe rachun dindi, chichon chayin dindi. Lugja kenkyu torto, tabo teri nzake yoba katina. Chenke mnda, gyurgo, lemi kompo mni. Donc munda ni chi tak tsai tike chamla pa ki gone chama toma tsitu mi tamje marcha chala de ne taman zamle chaba ke chi ne pagu ran la to tenes zerbe wo pong sho ke le ma mambo chala de be ka ta nga tu yu ye don la mi ba tamje be de la khasi nga si serba ka ta chen ngam chen du da serba dran tu ton kor njam ya serba ni je je don la jar ke yo ba zeng go phur ba ker ji ke ra de re re ka la lu che sha se ta tena ko sa chak ba jian sa serba ti je e ta re ka la de na ta ma me lo ta chu ri ta sa ni ma to ba la men de ye don la ka na yin je da ma to ba ngo so me ma ri Mende nengo gablo kati do ya chamaru mbasha chakle ke mendi ye donla la wongyo mida sanke yoba ka tamje bide lunga semla mizo ba denge duke mizo ba tamje nyingsha ndane nyingcha pake dermi nyingsha ki ne tamje daka novjang shalo novjang la tuhi yoba ka don lemi mje yang mi tene zengo furwa kerji ti tama rola tomne gango yila tsoba dan zake yoba ka ee ta taman di tsu yin nikta name tampe la hupa wo pasu mazina dermi menga londo Hupa wo pasu mazina, denmi menga londo. Njokpa njoksu mazina, rabi tala deyawo, selen jiktan tangyo. Nga jo jukta ringren te, tseto tsikcho kunduri, tseto dala nganga te, tseme pa yu kunduri. Tare ta taman disu yin, sabse gos, ndome karo jukhen yomne, rza bongun diwa tare, chine ranga choke yola, shorsongo. Tana langar chamoke nala tsepke gone, langyano tamche tulan nashan yoba ka tarchane tompin. Zengo purwa kerchi, ngo gablo mokhe minchi, kati do dokpe yeche. Ndowa zenta marwo, chakka hamba cha, chakka mba cha cha. Tambunde chuyike nala, chuchu la tapke gone, te tamche, koyike changse tamche la jena la toke gone, tena nange targu sumse ite lula chone, maka nala tsore pe. Tena drabu zike ke ngotro kone te zina zitu miwa tabo tin zike gone, tena tamba lembe ke mungsa tamche.
1: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
0: tama tere pu ganju yilan zomba tabu ten zekhen yobe ka tenani tena mula che da gopo sabala tere mbote ngonsan ke mari ngowe lhande lenke ke tuzo yinba ke mo mato ba ngoyo ke mo mari se ne tambye be ngowe ke mo tihe go ne tambye be da chakshan dandana la ne ti
1: kong gilingdo uibden chibda gui pi tumbi na Tsengguje donza pumbo tsengje lagu raji lu tumbo sepkia sotam kotki yu. Leci jimina timtoni mante senjuri. Ta indi lindo leci kyu tsar.

kamsi nyanjuro shuye ngonpi banang kachinzan. Duje ponjuro lopru so wye kanke che nungchin. Dana chandu mma nungchili kwa kanke nungchin siye ga chandu lin zin yin.

ngal nyanche zichoke ya patung. Tenze re re la, kaso ma nga tezi toshu gora chito nga jale ga chuka me pari. Tonze tenze di, lotu kapar tong, ngoli luli, reno cheze, reno mishe su tenze re iyo nyo patung. Tenze re wa rengong gora chitong le mga wa tami chitong rengong ki jacha chonga yer zang kaso ngal tezi ya patung. Tenze re la, kaso ngal tezi toshu gora nga jale ga chuka me pari. 라사 동치라자 루더 친살아 제 강사 시에가 제철 지니

0: tora tsan ye chi sang ba re. Zeche che de cha zoni chokon xe yenbe ngu ne, long kora sanya je ze, kaso de zi ngansa tebo monta tsan ye ba re. Rongchong cha chilo nintu nyedu lo si ju sakyo yara zang, ma ge cha long kora nyingba kome ta tongwe cha chin zamba ma zi, no cha sabi long kora nyo ze, long kora sabi, tsatsong rengong ka ja cha chuni ji, kaso nga lin chuka ye jan. Toshu gora tra nye le ga chuka me ba tong, nang si zi, shan nye tong, ca le go tong, dian min ji, zhe long kora nyo ze, ja cha che gir zang, kaso nga che che ye jan. Toshu gora tra che tong, nga tong le ga chuka me ba re. Jelin tong sajir zi go, no cha sabi long kora nyo ze, long kora sabi tsatsong rengong ka ja cha ji gir zang, kaso nga lin chuka ye jan. Toshu gora tra che tong, nga tong le ga chuka me ba tong. Tangche longkora nyoze, jacha chow yir zang, kaso nga linchuka ye jen, toshu gora, chö jay tong, suntong ye bari. Rongchong chong tsontian ten, ziche kibla chuyi, ziche ngubo sanya jewe ngingkarwa pabu zhomi. Jolo nintong nyedu lo rongchong chan ziche ngubo sanya jewe suju di nyan, mongla pindu ba tong, ziche la kibla tong a, panya dimbo yonwa jeji, tsato kachin la zene, suju di kanla pimba ne, nila pepe, kaso bi, Batsu jirte, njunche tong rino la mene buzi leisa tong atong rongpura zaje yanhi sambari. Sajira tenro jewe chongzin chunche luce ne njunche rino longko para, sanya jewe sujo latara zi bati, monsu chola kaya loye cha pimpa toba ma zi njunche nzeche tong, nzeche tucha rongpura zajira kendi nudin te bari. Pabadrome sujo cha chitian wu, chintong yuzi rai tong chunche luce, drachi yuzi cha sanya jeba la pinde chenpo ten ye. Li zai rongchong jiong tsundian tenka jiakou jia gede yir zang, latara longso tuko tsungwa tong. Maang la tatong zikyo qira tong ni nipay jia siju la ting ni, zingche rongpura yongwa zayde, santo panchiro puchi tobo kumpian rojira kinti tong jia yanxi zangbari.
1: Daga li kong nipay ni churo, ye cai ni ni ni yong tangwe jia yu li shu ju yunba sinchen ongyan linga ki shu ji liu jiang. Yong yong jia sinchen mingguo chi li gibi qi dun hi jun zingja ra longgo tsobin zai guru xiu yuba zi. Chushu kwa yin zi gu, zhu yung nunga tang, chi din zi gu ru pa yu ba zhi. Liu jiang ki, yang da bi si dun li ji da wan zu ba tang, la dhari hi bi lo yung lo su din di ba di. Mu mang gong du go ju ra ta chung hi ba tang, chu ni yi zong, xia wa zhu ju ta chung ji, san lu ti ni zawi ni dun ta chue hi ba tang, xia xu ti ni dun ngun ni dun ta chue hi ba. Zhi su ru tang, lang long zu bi ti ni, yun nang jin dang po ping jin ji ni dun ta chue hi ba ji hi ka ra, xiu yu ni, Tang ni bi xiong ju tang, ni du ju xiong ni bu xie di, ngui su zhu ba tang la lin da wi tu ni, xie cu zheng lu deng li jin ji bi yung sa pa chun ju ru, tun jin zhu ba tang. La sam ta jie du xie ju rumi di, qiab xin juan tang qi ru du ni, zheng gu zung wang, xie qin shu ji Xi Jinping tang tang zhu yang ni tang zin ya bu tu ju, ni ni xie ba. Ya ge jie qiab xin deng jia song xiong xie ju rumi di, ya ka tu bi nu ba qi ru du wa, mang yi dian du dong ju rumi di, mang cu li gen juan tang qi ru du wa. Zhang Ya dan Zhang Ding wo le xie ju mei de, Chen Lu la de dan Chen Zi xi bi nu ba qi ru dong wa. Zhang Re ki, Tun Jin Jun Ju mei ni, Qin Zi de Gu Xue nu ba qi ru dong de. Xun Yu Nin Ding Ji Xiang Qi Tu Wei, Xin Zhen Bu Ka Jin Zong Xiong Xie Ge Bi, Ne Su Nong Yu Ba Zhi. Tian Di Xi Jun Jin Ji Tu, Yang Da Bi Si Dun Li Ji Da Wan Zu Ba Dang, La De Le Xie Ju Dang, Qiab Xi Li Gu Xiang Qi Tu Ru Dong Ju Su, Qi Dun Ka Ji La Mei Ni, Lu Yong Dang, Xi Jun Nong Yu Ba Zhi.
0: Daga Le Kong Ni, Ne Zi Bia Sa La. Jitsin nyanxia zanyi nyanji, bejong nyanre chabra ji, tongka sati ribi yonglong kodi jin xibi qi di nong. Ma chome turu sabi bejong jia tangji yabu lin tungi yanxi, zanyi xibi ya bari. Zanyi nong turu sabi bejong jia co kuyon zixia mara tindar dong jitsu ting lan. Momo dechi jia yibi, sa ndawa to chudi zi jian, sa chu ndara peji tongji mbimbang dong jiwa jiong xin ma choma na. Beja tangji zangkin dong, Tiangu nyanglin pa xe yinpa ma zi, sumi cha tangji linkin xe jo yanxi kaya pa tong. Zangyin nong, ma mongpo xe ka bejong cha tangji yabu linkin te na, chudu le diang pa tong, zare jitsa le diang pa kona wo, linkin yinpa tawa yung taba ma yinpa ra yin zinji ye. Tiangu tu, tangji senyong te buro, lin tuki na nyinga kaya pa to ma yinpa ra, tiangu tsu nyanyu diinbi, nga tsu pa kona yin. Tsuwa tianchang zatsi riri tu, turo sabi bejong cha ngosara tangji ndu yibi. Jinchong tong, leji mboja na bejong tangji cha ngosara ngansa tong, prantong cesa de yayan la. Mito zikin mongbo, ngu dian dindou zay ne, santo

0: tisho ko lango tendo dixio na.
1: Tene, ta tren ki zaka tibio xio na, tren na puu meta lu dawa nga pui tsipa go, jida chuk pui tsi nye so, riza mumar, kama u, njung chu me lao, chui chi chi ego, jiwa kuntao, nina, ponto lo da hachi lo du, tren nam go na xe ji nam go ri, nga ru chusu juu nila dostun sam kail, saa ni pui su juo, za lakba, njung chu chu lao, naa ni pui su juu ke, za pub, njung chu lo ni, yi ni pui su juu ni, za pasan, njung chu sa lao, ten di puja lo to xio tsar.

0: lop gachara.
1: Chen lop gachara.
0: Rosu bimi dungpo la, chirik midu namba cha.
1: Chen lop parchi gachara di, jadara mungshu lamban di.
2: Zhou nam cho, tata che ji singgo cho bi, lin chen de na, byo yong long chin yin chi li kong, kan ge long chin jie, ji ji lin chin, chen lop gachara lin chin ji. Nga lin chin di, zo xiong wan da chun yi. Dirin ge lin chin na, Chala jaka mucho pa kyo lo la tingpo ngi gubi go tang. Hintro ko chia mezi dingya chia chiri chadar hiji kuro. Hintro nyoka yaza kanta xe gumi go so nandun ka sun tati xe ye. Hiang la hiti nandun na sen shu.

0: Senke nambu tsu gongkhan zang, nga lechi tso chongpa hira nam jaye. Ta ta lenje ne zeng kutsuk panda ne, pyo jo long chan nyam chan le kong kanki long chan tang, pyo jo bim zu kanki nyam nyam shibi, chang bi yang shibi lengdo lechi di. Lechi gomen nambu tsu, na kyu dungpa tsere rang du chungwa la pa pyo lengdo, muro shana pyo zong ki lechi chuyen ni pat zang pari. Tarengi lechi ne nambu tsu, muro shana pyo zong ki lechi chukso pat zang juri.
1: Kachine yungzhong tongba cheya amei gibo sa sha daniya. Shangla ne shokku dandi cheya sungla ne dorje ho zedong da cheya. Kensen na ne porgu kanzin zugo san dunru ki sango ho ma shinda na ya.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི Rizambanga dola honda na chota bege daugin gola wo tacha den dula len juri. Rima top sala tuti na nyuron tembe puzon te tacha de pulan den juri. Edi lengi patuna. Na gepu ki samba tundra da tsizan chazan lizan yin zamno sambe kesha yin hi hu. Tundra hu bege tula kuncha lama top je jerbo kesar mumba shuji anshu rumbo sheta. Mumbe ponshu da la tseji shepon ronta chargan zoju anje anbo tante zoju. Taru ki nima lambo zoju yante ki serba sheji la serbi limbo talo zoju. Mantiki, Tundra lartuk shik di na halam dhat nyugu rungi sasha lan zang nung zung tap debo zi zom zo tap debo zi dengi nam sa hung sa ma. Ta chita shik na traksa da na sam na pon nung nam gen tundri sam no ma wo go na hyubi gi tu la. Ta ha ten na yedi tri yi tringu ten na tong da ba tsi di gi den ten la don bin bi pon chong da la zi ji zo ju te u tar mok kong zi zi ji tan tri nima xan da yu ba ta den no blak pi de xe ki ne. Sa ya la ma ke sa djer bo tang pong gi ju pong rong ta chal gen ta ta rong mi xin pong bo cho tong ta ca yang de ma du yu xin cha tang pa la mi xin tu yu ka. Oh, gade shou chong pe nang si hin zombi ge kun du la jada re xiao xe. Ya, ta pakun lan ge patu na. Tu chu xe wa nam ge ma xin na. Nga xiong bi ju wa han ba xin hin jang nang ong ge gu tong ta. Nga si da li zan ba un du da. Sao jia de nye ma xa li tu. Nga bimbi bong xiong da la na. Mrta ji fer song na sam. Nyu gu rong ge sa xa la. Nyu rong xa nao jia bo la. Da bi nyam su lang na sa. Li tun tu tse ge ge xa hu xio lo xin na un du hu. Nga cha wu lan ge li mak de yin man kam lan ni yin tong zo. Man kam lan ge li mak de nyu gu rong la pa ni zo. Zo taro ku xe ngab jia bo. Tu taro zong bi tu la. Pab yu taro chun lo ngab jia bo. Taro zong bi tu la. Se taro pok ngab jia bo. Talo zombi tu la pap lo nyugu rongi sasha la yunor barka sheda si zitang barka chanda Lei tundru lordu ke shabu shang nyugu rongtang mede de lo nyugu rongi sala hiu Nyu rong shanak derbo ti rap zang na chong zang jagdiri jab ni nima shanari rap zang na korang zikpa sojiri suli mitsin zingiri Da targu ge nirba shojiri ngi chong jang langi batu la lei tundru dana mati zo Kami kazan toksa hori, pimi rozo toksa hori, lemi lesa chusa hori, tima tok dengi holi ma. Da tozi lardi shikdan na langtama hachuk tangkang ri, li gedek zo pazi tuzi, sham nying she pazi tuzi ri, ti ngota pazi tuzi ri, li tundu muka ngenpa zi, deta wula la pota mi, gongyu kesa dya la pota mi, na si dali zanpa lu zi wu, tongma yung lundi nyerok shi. So na mbibi ponshu, dala zegi tiki, dala takhir chilo, nyugur rongi sasha la, zabi kipyuk shi nan rojin sirbi ki lundi, rangata la tong na, pon dala zegi ki songshu. Call

chung e ya ya le di ma de go nga ti na da la a go nga dro go da ya ko re bo lo pa bi bi po chung ya da la bo nga go tu ko mo ren che e bo la da ko ya ko re bo lo lo ya da ti se ya ko ni da su go ni tu

0: Bejong Longti Nintin Likong, Kamke Lopti Litin.
1: Bejong Longti Nintin Likong, Kamke Lopti Litin.
2: Jache Senke Namba, Nana Bejong Longti Nintin Likong, Kamke Lopti Litin, Santa Chiti Litin, Gagan Lozan Yamayin. Tini tal hong tui goma ga nang la ta ngang tsu gu tsu di kang hii pa ri sidi la ta shir tsao sen ju pa ga ta nyu ngi ti la tini ya ya yigi na ya hii pa tang yu su citi jin ju pa hii pa sa ni yu pa shi tini ta yu su citi jin ju pa hii pa ti la ta citi su su gu tini ta ngu tang tini jai yu su tang tuen ju yu su la so pa ti su ngang tsu ni su ma hui bi ngi la Tani ngayon roo garam ba tila Ta cikchi ji godin taang Diig jik taang yewa Tani naayi ga godin taang Tani naayi li jik taang yewa kanji yewa pao Ta deso go gora ni Tani ngang so ga ta Ngo chay Dordi ji tani Hondoy goma nari shiba shi Tani te taang jel di ngang so San yi xa ji ga Chua san go ye pari Tani di la ta nambal hin ji ga Pache deso go la Tani tu san yi yo ji shi Tani di la ta Tambo di kaan rei se di la ta ngang tsu pe ju da jibi wang da taang na che de la che rangwaan jien taang che yewaan jien se ya ka tani rik nyi yo pa reis ten de la che rangwaan jien taang yewaan jien ge che par te kaan ge gwenin jien ge pa reis ya te chua tangbo shi ten de la ta che rangwaan jien taang yewaan jien se ya de rangwaan taang yewaan yin men te zo che teni yer sa ke min ta ke tani jin ju te la du gu taang ma gi wa ta te gwenin che par jien ge yo reis ngan tsu peki ge nang la ta che rik chi te ane kaan duende te yer ji ma yin ba tso de che re zina che kaan re ji to ta mo to te che rang ni yer sa ke ane ming di gen thar ge jin juk ta ane yang juk te so la tui ni

Chopana ba demo oyin, nga zunyam to luji jan joko nye mo ta dan ni, du to to, po jion long ching nye chili kong, kange long ching jia, te tong re zai lin cin, ro yang ji xin kan si bi nan zi ji xiong wa ga zhu xin da chi. Nga na lin cin zong xiong xin ki rin cin yin. Da ren ka lin cin no nan ju xin zang ko ri nye xiba do sen ba bu re go si bi lo ji, da rong long ching ka bar song yang si bi nan zi lin cin ka song zha de si yo bi, zho bo co ga bo yong wa xio.

Chopa namba, gongla nga zi nyan pyu sen pa po nyema ya sen chu tan chi la po wu le zi zhe gong sar mo jiong si ba di ni ca di. Xiang jia le zi di sen pa po chu zhong jia nga zi lin zin la ka par jia ni kong ka pa yo le yo bi pa ma do a yi zhang cho da rong la sa nga jing xiang le yo bi zho mo zhong zhong dang kong ka nom cho ma la pa jing yin si. Ya ya zho mo chu zhong, da nga zi nyan do le zi di chi jia pa ma do a yi zhong mo la po go.

0: nga shi na yang sa bu shik. Chi zi la da dong yi mei, zhen ju ke si re.
1: Nga yi, pa yu ji pa nga ko zi la mei zhen ju zi.
0: Ha ha ha.

0: Kelebamo.
1: Suda.
0: Yin. Nga suda yin.
1: Ngoma chue yins.
0: Chue pyojin de ngoa hiedo. Dene chue, nami nyingi xe pi muki lan chi shunyongi chiri. Kue nga la chinti xe ne.